sisi ya uu ya salama kosa. Amuna yeye, amuna yeye, goma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa.